0: ang mga good or mga ano mga kagalingang na ano na experience po ninyo sa atin pong mga produkto ng Yes to Health. And of course, lagyan po sa ilalim ng comment ninyo sa mga ano mga good experiences ninyo ang hashtag The Secret of Health para po kayo ay meron chance ang manalo pag kayo ang mapili ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift pack.
1: You know, napakasarap pa naman ang ating kape na yan. Hindi lang ikaw babata. Gaganda ka pa.
0: Yeah.
1: Popoy ka pa. Ayan, at welcome na welcome po ang inyong mga tanong sa atin pong programa. Ipadala lang po ang inyong mensahe sa atin pong official hotline number na nakikita nyo sa screen kung kayo po inanunod sa Facebook. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At kung hindi po masaya ng inyong katanungan, pakilagay po ang pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, kung kayo po ay nagnanais na mag-try ng mga produkto po ng Yes to Health na napakarami ho ang nabinipisyuhan itong ating mga produkto na to, eh puntahan nyo lang ho ang ating po mga partner distributors na malapit sa inyong lugar, gaya po ng Mercury Drug Stores sa buong Pilipinas. Ganon din ang Watson's, The Generic Pharmacy. Napakaraming mga ano pharmacy na to sa iba't ibang bahagi ng bansa. No? Ganon din po ang St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar, yung mga butika ho. Ano? Pagtanong nyo ho ang ating po mga produktong tataki Yes to Health. At good news, mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon, sa lahat po ng Pure Gold Supermarket.
0: Woohoo!
1: Yan. Pwede rin po kayo umorder, syempre. Kung medyo tinatamad lumabas, Doc Ron, minsan walang taong dito. Walang pamasahe. Nagtitipid. Ayan. Pwede po kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ay, search lang ho ang Yes to Health 2011. Alam mo, meron din sa TikTok na mga partner distributor tayo. Hanapin lang po ang lehitimong produkto po ng Yes to Health. At sa Shopee, hanapin, i-type Yes to Health 2011.
0: And of course, Doc Algie, hindi lamang nila mabibili ang ating mga produkto sa mga pharmacies and partner supermarkets at sa online stores. Of course, mabibili din ninyo ang ating po mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. At of course, kapag kasi Yes to Health clinics kayo pupunta, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa atin pong mga senior citizens. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para po kayo ay maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag ka bibili kayo, meron din tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga Yes to Health clinics, sapagkat nandun po ang ating mga batikan at matagal lang mga naturopathic consultants sa ating pong mga clinics nationwide. At liban po diyan, meron po mga programa nga pwedeng makatulong sa spesipikong karamdaman na meron po kayo. Meron po tayong mga programs and services katulad ng cleansing and detoxification program.
1: Especially, yan, no?
0: Yes, lalong-lalo na doon sa mga may problema sa atay, may problema sa chronic constipation, and also may problema sa bato sa abdo, and also bato sa kidney. Also, ganyan din ang nutritional therapy and herbal therapy, or tinatawag natin yan na targeted supplementation, specific doon sa inyong karamdaman. Also, meron din tayong services na acupuncture, and also mugok buyang Korean therapy, and also biozapper therapy and terahertz therapy, lalong-lalo na doon sa may mga problema sa inflammation sa joints, and para ma-enhance ang trabaho po ng inyong bone marrow para lumusog uli. Yan po ang terahertz therapy. Diyan lamang po sa ating mga Yes to Health clinics.
1: At syempre, kung nais yung pasalan ng Yes to Health, pwede kayong mag-walk-in sa ating mga Yes to Health clinic. Bukas po tayo Linggo hanggang Biyernes from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Meron po tayong mga consultant na pwede hong makausap. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating po mga Yes to Health wellness clinic, ito ho ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mall.

0: Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Kwaling tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Kwaling tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Kwaling tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Kwaling tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng Janet. Kwaling tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Kwaling tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Kwaling tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Kwaling tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating po pala tuntunan, The Secret of Health. At hahanto naman tayo sa ating segment, The Secret of Health, Health Info. Ayan, at syempre, pag pinag-uusapan ang kalusugan, talaga namang kinakailangan nating alamin na ano yung mga sikreto ng kalusugan na madali nating magawa. Actually, pinag-uusapan natin, Doc Ron, yung tungkol sa ano, sa health law, mm-hmm, o laws of health. Mm-hmm. At nakakatatlo na siguro tayo, no? At ngayon, di ba, nag-start tayo, pure air, then sunlight, then
2: exercise,
1: then rest.
2: Rest, kahapon.
1: And ngayon naman, pag-uusapan natin ang tinaturing na isa sa pinakapundasyon, mm-hmm, ng kalusugan, ito yung proper diet. Mm-hmm. Okay, no, gaano ba kahalaga na tama ang pinipili nating pagkain? At ano ang impluwensya nito sa ating kalusugan? Alam po ba natin, mga ka-wellness, na ating katawan ay binubuo ng mga more or less 30 to 37 trillion cells.
2: Wow.
1: O, paano kaya nila nabilang yun? Bawat isa sa mga cells na yan ay nangangailangan ho ng tamang sustansya araw-araw upang maging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Isa pa, ang ating katawan ay patuloy po na gumagawa ng mga bagong cells. Mm-hmm. O, sabi nga, yung ating skin, napapalitan yan sa loob lamang ng ilang weeks. Mm-hmm. Kaya kung pangit ang balat mo ngayon, huwag ka malungkot kasi pag inayos mo yung diet mo,
2: pwede mapalitan.
1: O, mapalitan yan. Yung ating pong lining na ating bituka, which is pinakang vulnerable sa pagkasira, napapalitan halos kada ilang araw. Mm-hmm. Lalo na yung sikmura natin, ano? Mm-hmm. Tapos yung ating pong mga buto ay patuloy na nire-renew at paglipas po ng panahon. Ibig sabihin, ang pagkain po natin ang nagsisilbing materyales sa ating pong katawan araw-araw. Ngunit, sa kabilang banda ho, Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, milyong-milyong tao po sa buong mundo ang nagkakasakit dahil sa hindi tamang pagkain. At marami sa mga sakit tulad po ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, yung obesity, at ilang pang uri ng cancer ay may kaugnayan po sa ating pagkain araw-araw. Kaya naman ang tanong, Doc Ron, na ano nga ba ang tamang pagkain?
2: Tamang pagkain, kung minsan iniisip ng iba, kailangan na mag-restrict o kaya tumigil sa mga certain na pagkain. So isa din yun sa kailangang titingnan, at hindi naman ibig sabihin na talagang maraming bawal. Ang tamang pagkain is about food choices and also balance sa ating mga pagkain. Titingnan natin, ang tamang pagkain ay pagkain ng balancing dami ng carbohydrates, protein, healthy fats, vitamins, minerals, also yung mga pagkain na may fiber, also sapat na tubig upang matugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabawal ng lahat ng mga paborito ninyong pagkain. Oh. Kasi sasabihin, pagka diet Doc Algy, sasabihin, bawal na naman. Kaya sasabihin
1: ayaw nila.
2: Ayaw talaga ng bawal, kasi talagang nature ng tao na ayaw i-restrict. But then kung titingnan natin, ay ito ay tungkol sa tamang pagpipili at tamang dami ng consumption ng pagkain. Kung titingnan natin, ang pagkain ay ang pangunahing pinagkukunan ng energy o enerhiya ng ating katawan, kung saan nabubuhay yung ating 30 to 37 million or trillions of cells sa katawan. So, titingnan natin, ang carbohydrates ang primary fuel ng ating mga cells. Kapag gusto mo naman ng fuel ng katawan or energy ng katawan na mas mahaba yung kanyang duration, is kukuha doon sa fats. Kapag ang trabaho naman ng protina sa ating katawan, ito ang nagbubuo or nagkukumpuni doon sa mga damaged na cells ng ating katawan, and also sa pagpapatibay ng mga tissues and also mga muscles or mga muskulo ng ating katawan.
1: Ayan. Siyempre, ang pagkain, kailangan din mayaman sa mga vitamin. Kasi, di ba, may tinatawag tayong micronutrients. So, yung mga pagkain mayaman naman sa mga vitamins, nakabilang sa mga micronutrients, so, katulad ng paborito natin, vitamin C, o vitamin A, D, E, zinc, selenium, kailangan din, especially mga antioxidant. Kasi yun ho ang nagsisilbing protection para hindi po agad masira ang ating po mga cells at nakapagbibigay po ng matinding sa atin na depensa laban sa mga sakit. Kapag malakas po ang ating resistensya, hindi po tayo madaling tamaan ng mga karamdaman na dala ng mga mikrobyo, dala ng sobrang stress. Alam mo, yung stress, yan palang sapat na magbigay ng sakit sa atin.
2: Yes.
1: Pero kung malakas ang resistensya ng katawan natin, yung adaptability niya, hindi po tayo agad tatamaan ng sakit. At makakatulong din po sa ating kalusugan ang mabuting pagkain to maintain our weight. Na hindi naman tayo magpapakagutom. Iba kasi para
2: starvation.
1: Starvation diet na, hindi kakain. Mayroong tamang paraan. Isa na dyan yung calorie system. So pagbibilang ng calorie, yung tamang pangangailangan ng katawan natin. Wala kasing one standard ng nutrition that fits all. Kumbaga, may iba-ibang preference ang mga tao. Kaya kinakailangan alamin din natin kung ano yung pangunahing kailangan ng ating katawan base sa ating kondisyon na Doc Ron.
2: Well, primary na titingnan natin when you go on nutrition, number one na target dito is, of course, maprotektahan yung ating puso. Of course, number one yan na top notcher yan sa mortality cost sa buong mundo.
1: Wala nakakatalo dyan. Wala number nakakatalo. One, heart attack.
2: Even kahit doon sa panahon ng pandemya, na ang pandemya, mas rapid yung mortality, pero top pa din.
1: Cause of death, heart attack.
2: Heart attack pa din.
1: Kahit COVID yung dati.
2: Yeah. Naapektuhan pa din ang puso. Kaya titingnan natin ang pagkain ng maraming gulay. Let's say for example, prutas, whole grains, pagkain ng isda, also mga nuts, at mga pagkain healthy fats ay nakakatulong sa pagpababa na tinatawag natin mga bad cholesterol para makontrol ang blood pressure natin. Also sa pagbabawas ng pamamaga or inflammation sa loob ng ating katawan. lalong-lalo na kapag ka kayo ay stressful yung
1: trabaho,
2: nature of work, kaya kailangan ng mga pagkain na nagpapababa ng tinatawag natin na inflammation. At kapag ka bumaba ang tinatawag natin inflammation and also mga bad cholesterol sa ating katawan, na nagpapababa ito ng panganib ng sakit sa puso at tinatawag natin sa stroke. Mm-hmm. At makakaiwas din hindi lamang doon sa pagkakasakit sa puso, mm-hmm, kundi makaiwas din sa sakit na katulad ng diabetes, hypertension, stroke, also itong problema ng fatty liver.
1: Yeah, marami may ganyan, fatty liver.
2: Rampant na ngayon kasi hindi lamang yung alcoholic, meron ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver.
1: Mm-hmm.
2: Na kung saan ay parang epidemya na din sa buong mundo or pandemya na sa buong mundo, no? Also, to hindi magkaroon ng osteoporosis at also maiwasan ang pinaka-dreaded na sakit ng lahat is itong tinatawag natin na cancer.
1: Actually, cancer is second most deadly.
2: Deadly.
1: Oh, yung malignant neoplasm. Mm-hmm. That's cancer. Mm-hmm. Just imagine, wala dati sa listahan niya ng mga killer diseases.
2: Tapos ngayon,
1: pangalawa na siya.
2: Pangalawa na, hamakin mo yan. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan yung tamang dieta o tamang pagkain, tamang choice of food upang makaiwas sa sa karamdaman. And of course, ang pinaka-the best talaga is mag-iwas kaysa sa manggamot ng karamdaman.
1: Kasi mas maganda yung prevention kaysa maggagamot ka.
2: Mm-hmm.
1: Isa pa sa maganda sa tamang pagpili ng pagkain, yung naiingatan yung kalusugan ng ating utak.
2: Mm-hmm.
1: Kasi kung healthy diet, for example, you eat a lot of healthy fats,
2: mm-hmm,
1: na merong omega-3 fatty acid.
2: Yes.
1: One of the best nutrients, especially fatty acid for the brain.
2: Mm-hmm.
1: At napapanatili nito na healthy yung ating memory, even yung ating concentration, which is isa sa sign ng pagtanda ay ang pagbaba ng ating cognitive function.
2: Mm-hmm.
1: Minsan, yung mga tao, kahit na 40 pa lang, 50 pa lang, malilimutin na. Uy, sabi, tumatanda ka na. Kaya hindi po nakapagtataka na yung mga taong mahilig kumain ng healthy food, mas maganda yung performance nila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, because mas maganda yung kanilang brain capacity.
2: Mm-hmm.
1: At isa pa, ang healthy food, pag pinili natin yan, mas maiwasan natin yung problema sa constipation,
2: mm-hmm,
1: mga digestive disorder, kasi mataas ang fiber content ng mga pagkaing healthy. Mamaya, mm-hmm, pag-usapan na ano may mga healthy na yan. Unahin muna natin yung benefit. Ano?
2: Yeah.
1: And nakakatulong din ito para hindi ka mag-retain ng maraming toxin sa katawan. Kasi the more fiber you have from, mm-hmm, whole grains and other foods like yung mga beans, diba?
2: Mm-hmm.
1: Mas advantage to sa ating pong taba sa sistema natin, mm-hmm, and also sa pagdi-detox ng ating sistema.
2: Mm-hmm.
1: Yan. Kaya dun pa lang sa pagpili ng tamang pagkain, marami ka ng ginagawang hakbang para gamutin,
2: mm-hmm,
1: ang ating sarili at ma-prevent ang sakit. Kaya nga sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine. And your medicine be your food. You know yung ibig sabihin ni Hippocrates?
2: Mm-hmm.
1: Hindi naman ibig sabihin ni Hippocrates na yung ang medicine na yon na ay mga drugs,
2: yes,
1: di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng kainin yung maintenance. Yari kapag kinain mo yung maintenance mo.
2: Uh-huh.
1: Pero yung sinasabi na medicine doon ni Hippocrates is literally a healthy diet.
2: Yes, a healthy diet. So liban dyan sa sa pag-cleanse, also brain function, ito din ay nagpapatibay. At our choice of food could also brings a lot of strengthening sa ating buto. Lalong-lalo na sa buto at sa kasangipin. Let's say, for example, kapag ka ang pagkain natin is mataas sa calcium, sa mga minerals katulad ng calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, papatibay ng buto,
1: mm-hmm,
2: vitamin K, na kung saan ito ang tumutulong para mag-bind yung mga calcium doon sa ating buto,
1: mm-hmm,
2: ito ay napakahalaga, lalong-lalo na doon sa growing stage ng mga, mm-hmm, bata. Well, of course, hindi lamang sa mga bata, pati din sa doon sa nagkakaedad, kasi habang kakaedad is bumababa yung calcium sa katawan at sa buto. So, mm-hmm, kailangan mapanatili. And also doon sa mga buntis at, mm-hmm, sa mga matatanda. Ang protina naman ay ang pangunahing kailangan para mag-repair ng ating mga joints and also mag-repair ng ating mga muscles. Maraming mga pag-aaral na napapakita na may kaugnay ang tamang pagkain sa mababang panganib ng tinatawag natin ng depression and anxiety.
1: Oo, kasi maraming pagkain na merong natural phytochemical na nagpapakalma ng katawan.
2: Mm-hmm. Nagpapakalma. Uh-huh. And also, Doc, yung sinasabi nila na nagtumutulong sa pag-produce ng serotonin and melatonin,
1: yung
2: sa
1: happy hormones,
2: sa ating katawan. And also, yung tinatawag natin na yung pagkain na nagbibigay sa atin ng resistance to pain, natural pain reliever sa ating katawan. Kaya, so, good choice of food, ang kalimitan nakikita natin is nakaka-apekto din sa cognitive function. And also, ang magnesium, calcium, potassium, at tryptophan na matatagpuan sa ilang mga masustansyang pagkain ay nakakatulong upang maging maayos ang ating pagtulog. Lalo doon sa mga nagkukurenta na, no?
1: Mga quarantine.
2: Nahihirapan na matulog. Uh-oh. Nagre-reklamo na kasi natutulog ng alas 11, alas 12, gigising ng alas 2 at alas 3. Nahihirapan na makatulog. Pero pagka good choice ng pagkain, masarap ang tulog po ninyo.
1: Oo, at isa sa mga pagkain niya na alam ko, ha, sibuyas.
2: Yes.
1: Saka yung iba mahilig sa mga tsa like pandan, o mga kamomile. So maganda sa tulog yan. At hindi lang yan, pag healthy ang diet mo, kitang-kita mo yan sa itsura.
2: Yes.
1: Kaya di ba, may makikita ka blooming. Kasi ang healthy diet daw ay nakapagpapaganda ng ating balat, ng ating buhok, at ng ating overall aura. Parang mas bata kang tingnan kasi yung mga vitamins and minerals that are proven na nakapagpapabata ay makikita mo sa healthy diet. O kaya napapabagal dito yung pagtanda dahil especially mga plant-based sources, yan ay mayaman sa mga antioxidant, mga anti-aging phytochemical na kilala sa scientific research na talaga nagre-reverse ng aging process. At nagiging kahit na kayo ay edad sabihin na natin 60, mukha ka pa rin 59.
2: 10 years younger. Mukha 59, 1 year lang.
1: Hindi, pero joke. Mas bata kang tingnan sa edad mo.
2: Eh, meron kasi sinasabi, you look 10 years younger than your age.
1: Yeah, tama yun.
2: So, liban dyan mga Doc, ano, so, ang maayos sa pagpili ng pagkain ay nagpapahaba. Nagpapahaba ng buhay at kalidad ng buhay. So, kasi mahirap din na mahaba yung buhay pero
1: hindi maganda yung quality,
2: sakitin, hindi ka na makagalaw. Tapos etong nangyayari is mahihirapan ka din na makikita mo yung mga tao na sa paligid mo. Ikaw ang kumbaga ikaw ang pasanin nila. Yun ang pinakamahirap sa lahat kasi kung minsan iniisip natin yung nag-aalaga lang ng hihirapan. Of course, pati yung inaalagaan nahihirapan din kasi ayaw natin maging pabigat sa mga taong nakapaligid sa atin. At ang good choice of food o pagpili ng tamang nutrition, ito ay napruwebahan sa tinatawag na merong kasing 20-year study, Doc, na tinatawag na Blue Zone Study. O, tiningnan yung mga tinawag na Blue Zones. Ang Blue Zones, ito yung mga lugar na kung saan marami yung centenarian. At hindi lang yung centenarian na naka-wheelchair. Ito yung mga centenarian na active pa sila, nagtatrabaho pa sila, at meron pa, ano pa sila, contributing as a member of society pa din sila. So, ang mga blue zones na ito, which is kung makikita natin, mostly ng kanilang pagkain, 90 to 95% is yung tinatawag natin plant-based diet. Wow. So, yung ibang zones is kumakain sila ng isda, kumakain ng karne, pero very little amount. More on tinatawag natin na plant-based diet. Ang mga original five regions ng blue zones, ito ay sa Okinawa, Japan.
1: Kaya pala, sa Japan, kahit na 70 yata, nag-serve pa sa ano, sa restaurant.
2: Meron pa sariling ano, may sariling shop pa, may noodle shop pa.
1: Tama.
2: So, Japan, also itong sa Sardinia, Italy, kaya nauso nga yung tinatawag natin na merong diet na tinatawag nila, nakalimutan ko yung term noon, Mediterranean diet.
1: Yeah, Mediterranean diet.
2: Doon din doon yan kinuha sa ano sa Sardinia, Italy. Also sa Nicoya, Costa Rica. Also sa Ikaria, Greece. And ito ang pinaka-unique is itong sa Lumadlinda sa sa US. Kasi sa paligid niya is industrialized. Pero siya lang ang natatangi doon sa kalagitnaan ng industrialized na state kung saan mayroong blue zone. Kasi itong iba, itong Okinawa sa Japan, nasa bundok ito. Itong Sardinia, nasa bundok din. Nicoya, nasa bundok. Ikaria, nasa bundok din. Parte yung mga centenarian. Kakaiba itong sa Lumalinda.
1: Bakit? Mamaya malalaman.
2: Mamaya malalaman natin, Doc, kung bakit kakaiba yung salmalida, no?
1: Yeah, mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang overall value ng tamang pagpili ng pagkain. Mamaya naman po pag-uusapan natin ang pinaka-recommended na pagkain na subok na nakapagpapahaba ng buhay.
2: Yes.
1: Ito ang plant-based diet at mamaya po yan sa ating palatuntunan, eh babalikan po natin yan pong ating mga tatalakayin yan. Mm-hmm. Kaya wag po kayong bibitaw sa inyong pakikinig dahil magbabalik pa ang palatuntunan,
2: The Secret of Health.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
4: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
6: XFM.
3: Kaklarik sana!
6: Exciting!
1: Other question, syempre. Mm-hmm. Ngayon ay fully aware na ho tayo ng health authorities ay sabi nga ng mga health authorities, fully aware na sila sa sitwasyon na naidudulot po ng problema sa ating pong kalusugan ng hindi tamang pagpili ng pagkain. Mm-hmm. Oo, yan ang umatenda ko ng ano ng webinar, 2 days webinar ng DOST FNRI. Mm-hmm. At yan talaga yung pinag-uusapan, mga ka-wellness. Grabe. Just imagine sa Pilipinas na lang eh, napakarami ng bansot na bata na wala pang 5 years old. Napakaraming obese, napakaraming merong problema sa hypertension, diabetes. And that's because of the choice of food. Mm-hmm. Yun ang kanila nakikita. Kaya ngayon, binibigyan na ng value yung mga native na mga halaman, mm-hmm. yung mga dating kinakain natin sa probinsya, di ba? Ngayon, sa Amerika, naglabas sila ng tinatawag na bagong dietary guidelines na kilala din bilang inverted food pyramid. Kasi di ba ang pyramid ng food pyramid dati, syempre yung pyramid. Pero ngayon, binaliktad
2: na yung pyramid.
1: Inverted pyramid. Uh-huh. Ito ay initiative ng Trump administration sa kanilang program na Make America Healthy Again.
2: Uh-huh.
1: Sabi nga dito nila, we must return to the basic American household. Mm-hmm. Must prioritize diet built on whole nutrient-dense foods, protein, dairy, vegetable, fruits, and healthy fats, and whole grains, sabi ni President Trump.
2: Mm-hmm.
1: Paired with a dramatic reduction in highly processed foods with refined carbohydrates, added sugar, excess sodium, unhealthy fats, and chemical additives. Mm-hmm. Yun ang kanilang pinalabas ng National Institute of Health sa Amerika, yung inverted pyramid. Hanapin nyo yan, i-google nyo yung ano, yung American dietary guidelines. Makikita nyo na nasa yung mga carbohydrates, mga refined, nasa pinaka-lower.
2: Mm-hmm.
1: Then yung mga fruits and vegetables na doon sa pinaka-top. Katapat na mga
2: proteins.
1: Mga proteins. Mm-hmm. Ano?
2: And fats.
1: Oo, na organic. Hindi yung mga nakadilata. Ganun na rin ginawa nila.
2: Uh-huh.
1: Sa Pilipinas, meron din tayo. Ito yung tinuturing nila na isa sa maganda pag-aralan nila na para sa Pilipino, yung pinggang Pinoy.
2: Mm-hmm.
1: At sa pinggang Pinoy, binalansi nila na yung isang pinggan ay merong pinaghati nila. Yung kalahati ay fruits and vegetables.
2: Mm-hmm.
1: Then, on top of that is tubig.
2: Mm-hmm.
1: Tapos yung kabilang side, hinati sa dalawa. Nandun yung carbohydrates, nandun yung healthy fats, at saka yung protein.
2: Mm-hmm.
1: Dun sa pinggang Pinoy.
2: Mm-hmm.
1: Pero, interesado ako, Doc Ron, dito sa plant-based diet.
2: Mm-hmm.
1: Kasi ito yung ano eh, proven na nagpapahaba ng buhay. Ano ba itong plant-based diet?
2: Well, the word itself tells about it, yung tinatawag natin na plant-based diet, obviously, is galing sa plants.
1: Uh-huh.
2: So, mostly, ang kinakain is gulay, prutas, mga grains or butil, whole grains. Pag sinabi nating whole grains, hindi yung white rice. Pagka whole grains, brown rice yan. Kasi dati, yung ano,
1: pagka, may ano pa, may darak pa.
2: May darak pa. Kasi dati, bago ka makakasaing, mag-exercise ka muna, babayuhin pa yun.
1: Alam mo kami nga ni Missy, sabi ko sa kanya, gusto mo talagang pumayat ka? O pumayat tayo? At healthy tayo? Tanggalin na ano, bumili tayo ng ano, ng palay. Tapos bumili tayo ng losong. Bago tayo magsaing, magbabayo na.
2: Magbabayo.
1: Yun ang sikreto noong unang panahon. Kaya hindi sila, lagi sila may exercise.
2: Tapos dapat magaling ka mag-ano, magtahip. Magtahip. Kailangan marunong ka magtahip noon. Tapos pipilian mo pa yun ng pasi. Yung ano, yung mga hindi pa na ano.
1: Ang akin na noong unang panahon, di ba, ang laborious talaga, pero healthy naman sila.
2: Healthy.
1: Ay ngayon, ang tumataba yung baboy kasi yung darak, kinikis-kis doon sa bigas, napupunta sa baboy.
2: Yeah, tapos lalagyan yung puting bigas, fortified. Gagawin ng fortified. Sana yung ano, yung sustansya nandun sa darak, tinanggal yung darak, tapos dadagdag.
1: Pero alam mo ngayon, ano, aware na rin yung mga ka-wellness natin. Kaya marami na rin ang bumibili ng mga unpolished rice.
2: Unpolished rice, yes.
1: Mga red rice. Kaya, kaya lang, mamahal. Pero okay lang kasi yung isang cup mo nun, pag kumain ka nung ano, nung whole grain, busog ka na eh. Hindi ka makakain ng marami. Yes. I'm sure.
2: And of course, huwag isipin na mahal. Kasi ang, kung gano'n ang isipin ninyo, kasi ang binili ninyo dun is yung kalidad ng pagkain ninyo.
1: Mas mahal ba ospital?
2: Kasi nag-iipong ka, nakamura ka nga, magbili ng mga ano, kind ng pagkain.
1: Sabi nila eh, magka Santon Plus Gold, baka mahal. hindi ho, ang Santon Plus Gold, magkano lang naman. Mas mahal ma-ospital.
2: Kung pinapansin ninyo, doon sa, kumpara ninyo doon sa mga nagbibisyo, nagsisigarilyo, yung isa sigarilyo, 20 pesos, Santon Plus Gold, 13 lang. So,
1: kung bibili ka pa ng wholesale, baka maka-discount ka pa.
2: Maka-discount pa. So, plant-based diet, balik tayo doon sa plant-based diet, gulay, prutas, whole grains, of course, unpolished rice yan, legumes. Ito yung misconception, kalimitan daw, kasi iniisip na ang beans, lalo na pagka-munggo, ay nakaka-arthritis.
1: Nakarayuma.
2: Nakakarayuman, nakaka-arthritis.
1: Kaya ayaw tuloy kumain ng beans, kaya mayroon tayong patient sa Yes to Health. Sabi niya, alam mo Doc, 15 years na akong hindi kumakain ng beans. Kahit anong beans. Sabi ko, kahit munggo? Opo, 15 years. Kumusta yung rayoma mo? Andiyan pa rin, sabi niya. Sabi ko, alam mo, ba't hindi ka kumagaling? Hindi ka kumakain ng beans.
2: Yes.
1: Yan po yun.
2: Kasi nandun yung essential amino acids dun sa mga beans to repair. Also, anti-inflammatory. Of course, fiber meron. Pagkain nga lang ng beans, araw-araw, nagre-reduce up to 75% ng colon cancer. Pagkain ng beans. Kaya kung titingnan natin, maling conception yun, ha, na ang beans ay pinagmumula. Of course, may uric acid ang beans. Pero kapag ka ibabad ninyo whole night, bago ninyo pakuluan pagka umaga, is natatanggal yung ano.
1: Saka iba rin yung ano, iba rin yung uric acid niya na hindi katulad ng karne.
2: Yes, purines.
1: Ibig sabihin, pag wala ka naman talagang dating uric acid level na mataas, kahit kumain ka araw-araw ng beans, wala naman.
2: Walang problema.
1: Actually, staple diet ng mga Europeans and Americans yan eh. di ba?
2: Maalala ko dati, may kakilala ako doon kasi dati is gumagawa ng tokwa, tapos araw-araw palaging beans. Sabi, mabuti ikaw Ronald, hindi ka nagkakarayuma. Sabi ko, sa ilang taong ko po, sir, hindi naman po kami nagkakarayuma dito sa pagkain namin. Kasi ako talaga mahilig sa beans, kahit araw-araw beans. Wala naman, so far, wala pa naman. Wala man namang rayuma. So kasali doon ang nuts and seeds. Ito po yung tinatawag na concept ng vegetarian or plant-based diet, mga ka-wellness.
1: Ano ba ang difference ng vegetarian diet sa veganism? Para doon sa mga nalilito dyan.
2: Kasi, meron kasing term na veganism. Ito kasi is philosophy.
1: Yung mga vegan.
2: Mga vegan. Ang totoong vegan is a philosophy in which is kung saan bawal ang lahat ng produkto, paggamit ng produkto, hindi lamang sa pagkain, kundi kasali yung gamit. So, for example, yung leather. Hindi pwede sila, hindi sila gumagamit ng leather kasi that is against animal cruelty. So leather also yung pagkain ng honey kasi nga namamatay yung ano mga bubuyog.
1: Uh-oh.
2: And also bawal din pagsuot ng mga ano ng mga bag na leather.
1: Leather.
2: Basta anything na nanggaling sa animals. Also they are not drinking milk, of course using eggs. So yun yung tinatawag natin ng veganism.
1: Parang pati seaweeds nga may isang vegan na
2: pati seaweed
1: ayan ako kasi may buhay parang iba anyway sa susunod na lang
2: pag-usapan. Well, so kasi ako titingnan na may buhay lahat naman siguro may buhay pero with regards to sa animals. Mm-hmm. Now sa vegetarian naman ang comparison sa vegetarian ito naman meron tatlo namang klaseng vegetarian yung lacto-ovo vegetarian. Mm-hmm. Lacto means milk, ovo means egg. So that means they eat vegetables using also milk and eggs. Uh-oh. Merong namang lacto-vegetarian.
1: Pero wala silang karne.
2: Wala silang karne.
1: All kinds of
2: all meat. All kinds of meat. Ano lang, ang ginagamit nila na from animal products is milk and eggs.
1: Yun lang.
2: Lacto-vegetarian naman is yung tinatawag na ano, milk. Yung milk lang ang ginagamit. Ovo vegetarians yung egg ang ginagamit dinadagdag nila sa pagkain. Meron ding ibang ito hindi ko na ma-consider na vegetarian kasi tinatawag nilang pescatarian. Yung tinatawag na kapag pescatarian kumakain ng marami mostly is gulay then, tapos kumakain din ng fish. Yung tawag nila pescatarian. Pero I do not consider that as part ng tinatawag natin na vegetarian diet.
1: Ayan, mamaya po sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang benepisyo ng plant-based diet at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. At pag-uusapan din natin ang ibang mga produkto ng Yes to Health, kung anong benepisyo nito at bakit magandang gumagamit tayo ng Santon Plus Gold kung hindi po maayos sa tingin natin ang ating diet. Ano ba maitutulong ho nito? Pwede ho kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. At tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang ating programang
9: The Secret of Health.
10: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanton Plus Coffee Mix. Sasarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
11: Zanton Plus Coffee Mix.
12: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Zanthone Vitamin C, ang nanasitik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zanthone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Zanthone. Mabibili sa mga butika.
15: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
16: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.

0: Okay, balik tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Siyempre, ang ating pong programang ito hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold. Pwede po kayo mag-text sa ating hotline na 0969-609-6545. At ilagay inyong pangalan kung hindi po maselan ang inyong katanungan. Isama na rin kung saan po kayo nakikinig na lugar.
1: The secret of health and...
2: Ito po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang natin para makaiwas at maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Sa mga hindi po nakakaalam, ang Santon Plus Gold po ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract. Standardized extract ko ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po yung mga natural na mga sangkap, kaya siguradong walang harmful side effect. Kaya naman sa mga hindi po nakasubok na ating pong produkto, puntahan po ang ating mga partner distributors sa pinakamalapit po na lugar sa inyo. Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug. At maging sa Shopee, hanapin lang ang Yes to Health 2011 na ating official store. At sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Kasi marami tayong mga branches nationwide na pwede nyo pong puntahan. And of course, Doc Ron, batiin natin yung ating mga taga-subaybay. Ayan, si Rihanna Diestro. Ayan, sabi niya dito, good morning mga sir, watching live from Katropa listeners, solid supporters, Kunalum chapter, Himamaylan area, Negros Occidental.
2: Mga Ilonggo ini.
0: Ilonggo.
2: Mga Ilonggo ini.
0: Santon Gold Coffee Mix ang gamit-gamit ko at Santon Gold Capsule. Ayan. Nababasa mo ba dyan? Si Sir Romeo Aguda. Good afternoon po, The Secret of Health. Uminom po ako ng Santon Gold Coffee kahit may maintenance po ako, high blood. Romeo Agudo, Barangay La Mesa Ridge, Calambas City, Laguna. Ayan, sino pa?
2: Dominic Jan Abagat Valdez, magandang tanghali po mga doctor. Salamat po at may natutunan ako ngayon at may susulat na naman ako.
0: Ayan, syempre kay Ronnie Pasugiron, Nati Garcia, Julius Latriz, Maricel Largo, at si Doc Aselio.
2: Aselio
0: Patalinhog.
2: Patalinhog.
0: Yan ho, sa Sambuanga na nakatutok ko ang ating mga ano dyan, mga bisita sa Yes to Health Sambuanga branch. Ayan. Ngayon, pag-usapan naman natin doon sa mga nagtatanong, ano nga bang advantage kapag nag-shift tayo sa plant-based diet, Doc Ron?
2: Number one, is bababa yung oxidation ng LDL. Bababa ang triglyceride, which means gaganda ang puso. So ito ay nakakatulong para makaiwas panganib sa puso. Pangalawa, ito ay nakakatulong na mag-control ng ating timbang, also pagtaas ng blood sugar.
0: Karamihan sa mga naririnig ko nga na nag-shift sa
2: vegetarian
0: plant-based diet.
2: Yes.
0: Yun ang una nila napansin.
2: Yeah.
0: Hindi sila nagda-diet. Just pinaltad lang nila. Tinanggan nila yung karne, tapos nag-plant-based diet sila. Bumapayat sila. Na kahit wala sila maraming effort.
2: So, kasi natutulungan din nun. Kapag kabalansi ang pagkain natin, natutulungan yung tinatawag natin hormonal function. Also, nakakabawas din, nakakaiwas din, nakakatulong sa pag-iwas ng pagkakaroon ng type 2 diabetes.
0: Yan, common yan.
2: Common yan. Lalong-lalo na kapag mahilig kayo sa mga ultra-processed food and mga refined flour and refined sugars na mga pagkain. Hindi lamang yan, ito ay nagpapalakas din ng ating immune system sapagkat ang mga plant-based diet ay mataas sa vitamins A, C, and E, minerals, and antioxidant, and also nakakabuti sa ating digestion, lalong-lalo na doon sa may mga problema ng chronic constipation. Kaya doon sa mga nahihirapang dumumi, switch kayo sa plant-based diets. Palitan ninyo yung white rice ng brown rice or di kaya anong klaseng anpa palis rice, brown rice or black rice is gaganda po ang inyong pagdumi.
0: Oh, dami namang daming alternative sources, di ba? Ngayon, ano naman ang disadvantage kapag lagi namang karne ang kinakain natin?
2: According sa study, kapag kapalaging karne ang kinakain, ito ay nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng colorectal cancer. And especially kapag merong ang pagkain po ninyo, ang mga karne na pagkain po ninyo is Yung ano, yung commercialized na pagkain, ito ay nag-cocos ng tinatawag natin ng obesity. Kasi mataas yung tinatawag natin na yung tinuturok na ano na antibiotics. Napapansin po natin doon sa mga ano, mga hayop na mataas yung antibiotic intake nila is mas mabilis lumalaki. Kaya makikita ninyo 45 days ng manok.
0: Bilis na ano?
2: 45 days.
0: Kaya meron nga ngayon 35 days na lang.
2: 35 days, isang kilo na ang samantalang dati aabot ka ng isang buwan mahigit na ano bago ka maka ano halos kalahating kilo. Pero ngayon kapag ka tinurukan ng tinurukan, mas mabilis tumataba ang baboy, ang manok at ang baka pagka maraming antibiotics.
0: Sa madaling salita, hindi na hindi man lahat pero marami ang hindi organic yung
2: hindi organic
0: kasi ng pagpapalaki.
2: Yes, kasi yun ang mas mabilis para masuplayan yung demand. Ngayon nga meron na silang ginagawa na nagawa sila ng genetics ng ano ng manok na kung saan merong dalawang paa para masuplayan yung billions of tons or millions of tons araw-araw ng supply ng isang food chain, kasi ang siniserve nila is puro drumsticks lang.
0: So yung manok ilan ang paa?
2: Dalawa. Nagiging ano na, nagiging apat.
0: Apat?
2: Apat na yung paa.
0: Yung paa?
2: Oo. Nagiging apat ang paa
0: para ibang planeta
2: para ma-produce na yung drumsticks. So yun yung mga ano, yun yung mga tinatawag natin benepisyo kapag ka nag-transition kayo sa vegetarian diet.
0: Oo. Sabi nga nila kapag ikaw daw lagi nagkakarne, mas marami kang inflammation. Mas malapit daw yung kasakit na cancer, saka yung kidney problem,
2: yes,
0: at saka yung iba pang mga sakit gaya ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng fatty liver and heart attack. Kasi nga ang plant-based source, ang animal sources, talaga may fats yan. Napakarami nilang fats and yung protein nila okay naman, complete protein. Ang problema pag break down yung protein from animal, maraming mga byproduct.
2: Lalo-lalo na yung purine, Doc.
0: Yan. Kaya hindi natin sinasabi na hintuan nyo yung karne. Pero ang sinasabi natin dito ay maging moderate. Hindi moderate, so moderately.
2: Actually sa yung ano yung napag-usapan natin kanina, Doc, about sa blue zone. 90 to 95% is plant-based. Very 5% lang, kasi kung ano ang pina ang whole vegetarian doon is yung sa ano yung sa yung sa California. This is a group of ito ay compound ng Seventh-day Adventist.
0: Yan. Naalala ko, nalimutan kong ibalikan sa iyo 'yon. Anong difference nila kahit nandun sila sa siyudad? Alam mo naman ang California talagang
2: highly urbanized na ano. Yes. Yan. Highly urbanized na
0: pero
2: city.
0: Pero ang dami doon, mga 90 to 100 naglalakad pa sila. Nagso-socialize pa sila. So dahil sila ay full vegetarian.
2: Yeah, full vegetarian. At liban doon sa full vegetarian, also yung lifestyle ng ano ba, kung sa Pilipino kapwa. Yung pagtulong sa iba, yung sense of belonging, maraming factor, pero number one talaga na ano nakakaiba sa kanila doon sa ano sa paligid na yun is yung number one is yung pagkain.
0: Yes.
2: Yung pagkain.
0: Maraming mga healthy food sources na pwede silang makuha araw-araw.
2: Kaya yung ano, yun ang talagang pinaka-unique doon sa Lumalinda, California, doon sa ano sa tinatawag natin na mga blue zones area.
0: Kaya yun ang kagandahan kapag alam natin kung ano talaga yung, lalo na dun sa mga taong bata pa lang, nasa edad 40, 50, ang dami ng sakit. Ano? Lagi ko nga sinasabi, kung gusto nyo gumaling na mabilis, pag tinanggal mo ang karne at mga byproduct ng meat, especially mga dilata, especially if you're suffering from hypertension and diabetes, dun pa lang, magkakaroon na ng changes eh.
2: Yes.
0: Kasi yung katawan mo, actually, ang karne ay wala siyang fiber. Yun ang problema sa meat.
2: Yeah.
0: Zero fiber
2: talaga.
0: Which is pag everyday mo kinakain ang pagkaing walang fiber, hindi ito madaling ilabas sa katawan. Okay? Yung fiber kasi is something that can help mas mabilis makalabas sa katawan, and also yung fiber, mahalaga yan sa pagwalis ng mga kolesterol sa ating pong intestine. Which is pag karne, As in solid, wala siyang
2: also yung digestion digestion length.
0: Yes.
2: So, isa pa yun, no? Digestion length, mas mahaba ang digestion time ng ano ng karne, ng protein ng karne kaysa doon sa plant-based proteins.
0: Ayan, may question dito ang isa nating ka-wellness mula sa Cebu. Sabi niya dito, "Dong Aljo, gusto ko mag-vegetarian, kaso hindi ko kaya."
2: Aha.
0: "Dahil ako ay nakatira at ang sa isang lugar na ang mga kasama ko ay hindi kumakain ng gulay."
2: Aha.
0: "Ano po ba ang pwede kong gawin aside from kakain ng gulay na pwedeng makatulong para makakuha ako ng antioxidant?"
2: Well, kung titingnan natin, meron akong libro na basa na yung ano yung Atomic Habits na libro, na kung saan merong mga addicts na kung saan nung tinanggal sila doon sa environment nila, nabago yung pag-uugali.
0: Oo.
2: So sometimes kailangan talaga ng pagpili ng surroundings, especially kapag you're surrounded by pagkain. I'm not saying na kailangan mong iwanan, but if that is the thing na kailangan mong gawin in order for you to become healthy, I think you can, it's up to her or to him na pagpili kung ano ang gagawin niya. Now, with regards naman sa pagkain, as much as possible, huwag mong biglain. Kasi nga, nasanay ka tulad sa amin.
0: Yes, so.
2: Nasanay ka sa pagkain ng karne. Unti-untiin mo. And learn, marami naman sa YouTube. Matuto kang magluto ng ano yung pamamaraan na kung saan sasarap yung pagkain. And at the same time, ano siya, attractive siya sa ano sa panlasa. And of course, kapag lalong-lalo na, hindi ka mahilig na magkumain ng gulay. Na hindi gusto mong kumain pero hindi naman
0: nila palagay ko yung mga kasama niya sa bahay
2: ang doon siya nahihirapan,
0: lalo na kung hindi ka ang bumibili ng pagkain
2: at saka hindi ka ang nagluluto.
0: Yun lang.
2: Kasi wala ka, mahirap na magreklamo kasi lalo na
0: kapag nakikikain.
2: So with regards naman doon, mas maganda mag supplementation as much as possible habang nagta-transition doon sa ano doon sa pagkain ng gulay.
0: Tamang-tama yung Santon Plus Gold. Napakagandang supplement yan sa mga kulang sa gulay.
2: Yes.
0: Katulad din itong question ni Albert. Siguro taga-Kuyo ito. Sa isla po kami nakatira at mahal ang gulay, pero mas marami ang isda. Okay lang po ba yun na gumamit ng food supplement at kunti ang gulay at marami ang isda? Ano sa tingin mo?
2: Well, mas better 'yon kaysa sa walang food supplement.
0: Parang sa Kuyo, sabi mo, maraming isda.
2: Maraming isda doon talaga, halos mamigay ang isda. Pero kung ano, meron din talagang kung mapapansin nung napansin ko nung nanggaling ako doon sa area na 'yon, may mga lugar na pwede kang makapagtanim. Meron ding isla na mahirapan ka talaga magtanim kasi puro bato. Halos bato 'yung ano, 'yung isla.
0: Sama lang gulay ano.
2: Mahal ang gulay nako po. 180 'yung patatas, ang carrots is ano, ang 180, ang sibuyas 120, ang bawang 120, nako po, mamumulubi ka talaga. Kaya ang recourse ko doon nung nandun ako, tanim talaga.
0: Tanim, natatanim. Sariling.
2: Pero doon sa ano, merong isla na mahirapan ka talaga magtanim, supplementation is mas okay na kaysa sa wala.
0: O, alam mo kung bakit magandang supplement ang Santon Plus Gold? Kasi meron siyang mangosteen. Moringa pa lang, panalong-panalo ka na. Kasi ang moringa is napakataas na kanyang nutritional value. Very dense.
2: Yes.
0: Kaya nga sabi ng isang scientist, kapag daw ikaw ay natrap sa isang lugar, like isla, nang tumutubo lang doon ay niyog at saka malunggay, hindi ka mamamatay.
2: Buhay na.
0: Oo, kasi una, yung malunggay, may protein, may fats, meron siyang kompletong nutrients. O yung buko, yung niyog, may tubig, meron siyang fats. Natural fats, at napaganda ng kanyang nutritional value. Yun. So, sa Santon Plus Gold, punong-puno tayo ng yung density ng nutrition, napakataas. Ano? Meron pang panlaban sa mga tumataas ang sugar kasi meron siya ang palay extra. Meron pa siyang spirulina. Actually, speaking of protein, sa plant-based, ang isa sa pinakang the best at complete is yung spirulina. Kasi sabi nga nila, nako, ang plant-based, yung mga beans, hindi complete ang protein yan. Totoo nga naman. Kasi yung meat, pag kumain ka ng karne, lahat ng amino acids
2: doon
0: sa karne. Pero pag kumain ka ng plant sources, halimbawa, isang beans ang kinain mo, hindi yan complete. Kaya ang kanilang suggestion, wag lang ikaw mag-rely sa isang source. Mm-hmm. Pumbaga mixed source kasi mm-hmm. for example sa munggo mm-hmm. walang ganitong klase ng amino acid. Mm-hmm. Doon sa isang klase ng beans merong amino acid na ganoon. So once you eat that combination, mm-hmm. makukompleto mo yung mga amino acid na kailangan mo. Pero pag spirulina ang kinakain mo, sa spirulina kompleto siya. Mm-hmm. Even yung B12, mm-hmm. oo, na napakahirap ano. Eh nandun sa spirulina. Mm-hmm. Kumbaga ito nga kinakain ng mga astronaut pag pumupunta sa ibang ano sa space. Mm-hmm. Oh, kaya napakaganda niya, no?
2: Meron ang tinatawag doc na Ezekiel's bread kung mm-hmm. saan tinest yun ng mga scientist na kumpleto siya ng building blocks mm-hmm. ng amino acids. Mm-hmm. Oh, tingnan niyo lang niyo sa Biblia, kalimutan ko yung verse. Yung Ezekiel's bread.
0: Ano?
2: Yung combination ng mga lentils, beans and also wheat na pinakain kay Ezekiel.
0: Okay, hindi na ngayayat si Ezekiel.
2: Hindi na ngayayat si Ezekiel.
0: Oo, nakita ko rin yun at interesting. Ano? Kaya sa mga ka-wellness natin na nakikinig, mm-hmm. tandaan po natin na nasa ating mga kamay ang paghaba ng ating buhay.
2: Yes.
0: Nasa ating pagpili ng pagkain, kung ano ating pipiliin, at syempre, maging wise din tayo. Pag alam natin kulang tayo sa sustansya dahil ang ating hilig ay toyo, mm-hmm. sinangag, itlog, mag Santon Plus Gold po kayo.
2: Yes.
0: Yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitsi, and yung
2: Premium
0: ating
2: D3.
0: Premium D3 ay dinisenyo ho na makaalalay sa ating pangangailangan sa mga pangunahing sustansya at nutrisyon mm-hmm. na kailangan natin para mabuhay araw-araw. So, wala na ho tayong oras. And baka, Doc Ron, meron ka pang ibang gustong sabihin sa ating po mga ka-wellness?
2: Well, maraming salamat po sa mga listeners natin and also dun sa mga nag-comment and also nakikinig sa atin and also nag-text sa kanilang health concerns. And I hope na natutunan ninyo ano ang pinaka the best. No? Depende na yan sa inyo kung i-adapt ninyo yung ano plant-based diet. Pero sa amin po dito is kaming tatlo is nasa plant-based diet po kami as much as possible. Yan po ay tinuturo namin sa inyo para naman ma-experience niyo yung experience namin with regards sa health benefits ng paggamit ng plant-based diet.
0: Ayan. Okay, maraming salamat Dr. Ron. At ang mapalad na mareregaluhan ating healthy katropa giveaway ay walang iba kundi si Ma'am Rihanna Diestro.
2: Uh-huh.
0: Yan, congratulations po sa inyo, Ma'am Rihanna Diestro. Wala yung aking sound effect dito ng palakpak. Ayan. So maraming salamat mga ka-wellness, mga katropa, sa inyong pakikinig, sa ating palatuntunan. See you again sa Sunday.
2: Uh-huh.
0: Ang oras naman ng ating pong programa ay alas 11 ng umaga o ng tanghali hanggang alas 12 ng tanghali.
2: Uh-huh.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Doc Algie po ito sa pangalan ng ating CEO, Dr. Remedy Tuoy, at siyempre ni partner, Doc Misael Hines. Kami po ang inyong bantay kalusugan, nagsasabing sumain niyo ang mabuting kalusugan at muling babalik. Sana ay abangan niyo po muli ang programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Kung ang siliha lang, ay miss you lang.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moay usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: Clarex!
9: Exciting!
11: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.

0: kwento na naman ako. Kasama niyo na naman. Di kayo nagsisisi. Sisi ako main siya. Hello po! Ayan. Ilang ayan na bang ano? Ilang ayan na ba sinabi mo?
1: Ayan!
0: Napapasabi na lang talaga ako na bakit kaya ayan ang ayan. Hello sa inyo, Adia Uy.

0: song or question. Uy, may buntag. So, wala pa ka mata? Ano ka pa munang mata?
1: Ayaw!
0: Is everyone okay? Is everyone like having a great time? Pauhihan tayo dito. Hanggang may buhay parating OA. Na dihag unsa may buhaton. Hello sa inyo ha. Wa tay buhaton mamina ra sa tagradyo. Mga wala pa yagi buhat din ha kay nag break time. Well, I'll just be with me. Just stay with me. Samahan niyo ako hanggang alas 3 ng hapon. At samahan natin pasayahin ang buong sambayan ng Kabisayan. Diba? Wala kayong sinabi. Anyway. So what do you expect today? It's another day. It's another X-rated. Another story. And I'm problema na po. As always. Diba? Imagine we're here para sulbaro ng mga problema sa mga gipadadin eh. Nga na manggid mo po. Nga na manggid nga pwede manggid nga dilita magproblema sa mga butang-butang. O nga na inyong magproblema ho as always. Diba? Sige lang, ano naman ginaginabuhi. We always have options but probably not everyone has their own options. I mean, not everyone kapuya mo nag-English. Basta mga pagsigay. Nga naman sa bitog namin mga problema po. Uy, permima mo nga musulod sa mga sitwasyon nga maka mahimo mong magka-problema. Well, DJ RC, it's pretty normal. We're human beings. We tend to decide things and unfortunately, some of us, na yung mga decision nga, it costs mental health and somehow it cost everyone's concerned. Importante diha di mawa ang palang. Wala di manawag basta walay ana-ana. Kapuya ba? Ano, oy? Hindi mo ganahan. Hello, Kim. Hello, Sha. Hello, everyone sa TikTok. This is me back again. For how many months na I was gone? Wait ko na wala day. Kaya grabe ka busy sa babae. I was really busy. Ano dyan na basta mga career woman. Oh! Career woman. Hello, si inyo ha. Asa naman ka? Asa man ka mo at DJ somewhere down the road. I miss you na. Wow. Saliliyan na nga itong comment section kayo. Muna po ni Hinong Day nga mangluod na sadis sila sa ako. Na muna mabash na sadtaan ni. Okay, lagi daw kumay na agar. Congrats sa movie. Ay, thank you po. Thank you. This is me officially as a producer and as a director, as a writer at the same time. Sabi na pa yung, ano yan? Cardo Dali. GV Vanix, watching from HK. Randy Arteaga Santisas. Minaw na ta Christian Amodia. Ay, hello po si inyo. Grabe naman si Kagawad po. Ano yung Christian Amodia o si Pupot Paikan Reserva. Naka-anniversary follower pa talaga sila, oh. Fabiano Pugoy, hello po. Charot kong Angel Tata na Matahom. Kinakusgang trabahante. Wala, pinakaluya din ha. Kusgan regured. Ako di kumuad ko, guy. Muna niyong atangan. I'll be announcing soon sa kumuad to. But one thing for sure, just enjoy with me up until anytime, until when. Karo kayo, magtaod-taod ko nawa sa TikTok. But it's fine. It's fine. May hapon DJ Reyna. Hello po, may hapon DJ Sanwaya. May hapon po kay Charlene. Sa inyo ha. May hapon! Ay, kakahangak ba? Pwede tika ma-date sa concert ni Joseph Gara. Wow! Ayan, asan yung concert ni Joseph Gara?
1: Ayan!
0: Kamu naman yung concert yung Joseph Garra, di ba? Kapit, chat-chat, bitaw may inko. But unfortunately. Hello po kay Kuay. Jordan, hello po sa inyo ha. Naa may part 2. Nalagi na yung part 2 pero... Buhol na mag-release. So dyan ang mabay. Uy. May hapon po, di Doc JJ o DJ Guapa Chinita. I miss you. Wow! Grabe ko rin ako mga listener ay kay Minga. One man sala na ako. Uy. Hello po, yes. May hapon po sa inyo. May hapon po. I miss you. Busy gid ko karon. Kawat lang ko chat ni mo. Permi ko mamino sa radyo. Diri sa may bakayan. Always. Exciting!
1: Exciting!
0: Thank you naman. Usapang ano tayo today, DJ? Huwag ngayong atangayin. Miss M, hello po. Hi, pretty DJ writer. Ano namang lahat na lang ginampanan ko na. Hindi lang writer, hindi lang director, hindi lang producer. Nag-artista din at the same time, radio DJ din. Oh, pare, huwag sabihin ng iba dyan, ay, wala ka namang trabaho. Gusto ko kasing malaman yun na may trabaho ako. Kung ano man yung nakikita ko, pinaghirapan ko yan. Minsan wala nang tulugan. Sobrang effort. Bitaw, ilisod kaayo dyan ay. Ilisod kaayo nga, kanaganing wala ka imong source of income and you're like relying to anyone. It's, yeah, lami nga na ilalaki nga masuporta sa imong kinabuhi sa mga pinansyal o bluho. Pero lahi mo ganyan bang lucky, good, uy, ang ending na to, ani ba, si pwede ratakuan. Never be in that position again. Bahala ko no, di man naga DJ Reyna Chinita. Basta kita lang si Puput Pai kan reserva ni mo. Okay na daw ang iyang adlaw. Ay! Ano ba? Bilis ako niya. Shoutout lang nagyapon sa XFM Tago. Hello po si inyo ha. May hapon din ha. XFM Davao, XFM Mati, Jensine, Bukidnon, Zamboanga. Hello po si inyo ha din ha. Ug sa maabdan sa pagsibya sa to ang programa. Napinyada sa may Davao del Norte, Davao de Oro. Lagi ito yung maabdan na itong pagsaba-saba sa kahapon. Inani ba sa hapon ganito? Ikan ka naniod to. Lamay dyan kay ikatulog ay. Pero namay uban diya nga dili pwede matulog kay ga duty man. Well, I guess, pwede naman mong ubanan ko, uwi. Ay! Oo, hangtod alas stress, bitaw ko. Parang dito ko katulog ba kung asya man mo karon? Depa. Hi, Miss Beautiful. Ayun, parabang Indiano. Oh, kani mga single din ha. O, reply na ng mga Indiano diha sa inyo ang mga kuwain. Sa may giunsa din mo, Ana, nga giin na naman mong hi, Miss Beautiful. Sa doon, i-block sa dayo ninyo. May kalaki ninyo. Oy, nabasig mo na na. Pa-advise ko, DJ. Kana Neil, tubagan na si mong kaugalingon Neil, sure ko na na kay buot. Shout out Dom Jasper Lopez ng Dapsa. Shout out si mong Jasper. Bangutan na ni Carno kanina, tabagay niya si Neil. Popot pa'y ka na kung mga higala nga kagawa, dili lang diya sa may Buhol, na po kayo mga kahigalaan nga kagawa diya all the way sa Lapu-Lapu City. Kada ganun kung kagawad mo na ng amigo kong kagawa. Diba? Ako on ba na ako, ano siya? Ihadong uyab, 2 months pa lang daw sila. Nya, nano no, bundis daw, 3 months. Depende na gina ni Moniel. Abang kakay ko, an. Kamunong gag may mga problema, ako pa problema ako. Shoutout from Cebu, gikan kay code number 7. Hello sa inyo, hadi. Siyempre, taga Cebu man taato na. Ana siya daw, ako ang last touch. Muna, sige pa. Balik, magugugay mo mga carnies. Ano ka rin, Neil? Importante, Neil, ka nang... Importante, buhi pa ka. Parang ganyan siya. Hala kay V. Cortez Velasquez, hello po. Aking life. Advice ako, friend siya, gipaangkan. Ako gipaangkon. Diba? Parehas mo na eh. Pagpakong mo. Mura niya siya. Kung siya gipaangkan, ikaw gipaangkon. May pupagpakong. Pero naami sa hospital, Roy, nagapaprenatal pa mi sa akong kanding. Ano sila sa hospital nung kinakapaminan? Nakayat. Aw. Ano yung mga istorero ni Chinita? O mga black yung cast media. Yung sa din, yung kanding, anong shy mong buwan? Nakaya... Oh. Ay, buwan! Manapin mo chat, manapin mo yung kanig yung baba ni Chinita doon, hindi ka pugnan. Sabi mo comment-comment. Siya may masakwa ah, ako na good name. Mayang hapon. O, ano sila, DJ, unsa di buhaton pag ang imong amiga, mga yu, ay, kasi buhaton pag imong amiga, manghuwam ni mo og kwarta. Nga karon dili na siya mo reply. Ah, friendship over, die. Ay,
2: usually
0: friendship over, na. Oo. Na, actually, inana, die, circumstances. Mga nakarealize po kuno kung ako mangutang ko sa kong amiga. Ako na nga, pwede na gid mo, dili mo makabaya dayon, basta reply lang, gid mo. Ayun niya ibutang sa archive. O, kasi nakarelate niya, nagipautang ilang amiga niya, wala na sila reply. O, girestrict ba mo din, ha? Asaman mo gibutang ka.
2: Ay, ya! Nga
0: naman, wala na kanya na, wala na kanya kanya. Oh, yes. Hello, DJ! Gilbert. Oo. DJ RC, gikan kay Gilbert Estal, watching from San Francisco, Gusan del Sur. Salamat po sa Giholngan, sa Kanlaon, sa Pagadian. Ah, sa pamata maabdan aning pagsibya na to. Oy, diha pod sa may San Francisco. Gusan del Sur, may pagpaminaw sa inyo ha din. Madunggan ko tibuok Visayas, Mindanao. Sa mga nakalaing-laing dapit din ha. Hapon sa inyo ha. Pakusgin yung mga radyo kay taon-taon. Dato nang sugda na nga tong X-rated drama. Hello DJ, nag-ula na po da, di tak makalimot sa tulum na nun dapat pirming magpa-o. Ayaw! Ano, mag-ulat pa mamag-ulan para magpa-o, magpalpal.
3: It's 2 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: Dapat babae kay kong tingog basta sa kanlaoy na. Okay, nagtura bagid ni sila nga kanang babae ko. Tinuod nga babae. Actually, tinuod yung kong babae. Ayun sa hello DJ, I'm watching your stream. Watching your stream from USA. Una, USA, United Quarter Area. Hi DJ, from Panabo, Davao City, Davao del Norte. Panabo City, Davao del Norte. Hello po sa inyo sa Davao North. Paminaw, maabot po lang akong pagsibiya diya at pinagi sa radyo sa may on-air ta sa Tagum City. Hello sa inyo ha din ha, may pagpaminaw. Grabe no, sa una, nangandun ako nga madunggan ko sa radyo. Nga anak ko nga, may tag madunggan ko sa radyo. Karon kay madunggan ako, dili lang sa Cebu. Madunggan na po ko sa laing dapit sa Mindanao. Laing dapit dito sa Visayas. Thank you Lord sa mga experience o opportunities. Kanuna kita mapasalamaton. Kay the more grateful the person is, the more he blessed. DJ Mudua kag ML no. Amay ko, may ka bumudua og kanang sige na kana ganing. Ang mga games sa phone. I don't have any games on my phone. Fun facts ako, wala ko'y game sa phone kaya wala ko'y pasensya. Ayaw! Kung pasensya, it's either makapamusil ko. Wala d'yo kay pasensya d'yo, hindi ko makaya. Mga games, hindi ko nakaranas.
2: Ayaw!
0: Hindi ko ganha mapildi. Ayaw, saan nga mo si DJ? Uy, sensitive na nga topic today. Beta, sorry, sad. I swear not to say anything about it. Shout out sa PNP class, Pinagsanib, 16-01 of Caraga Region. Happy 10th anniversary gikan kay Burr 1993. Hello po, good afternoon DJ from San Miguel, Bulacan. Shout out ko sa Tolentino family og sa Biasano family. Hello po, shout out sa Itaw from Davao City. Okay, hello po sa inyo din sa Davao City. May pagpamina. Anayon lang sa pagpamina. Wala sa may choice. Alright, loading pa kaayo. Kadali na. DJ, single pa ko DJ. Namasin ra ko DJ kung pwede ba ko mo backing o parking sa tibuok ni mong kasing-kasing. Nobody has the audacity to tell that on air. Pero isog ra ka sa park nga mo banking ka. Backing sa akong kasing-kasing. Unsa may ang akong ikahatag nimo nga wala sa imuha karon? O unsa pod ang imong ikahatag nako nga wala sa ako karon? Kay kung ingon ka og imuhang tabadidoy, naasag ko ako lang gipatanggal. Oo. So, which one? O, zaman dito. Tiil lang ko, ha. I'm open for it. So, tiil lang ko. Chachatra ko. Ano yung hindi ka doon na? Hindi na makabawas at basta tinuod na akong pagkatao. Ay, promo tabi ni. So, DJ, sugda na mag-uro na to ang kuwain, no? It's raining in... DJ RRC, it's raining Cebu. Ay, raining ba ang Cebu? Gaulan ba, Doc JJ? Ulan siya ko kabante kaya pag-awas ko ganyan, arang kainit man. Wala, ay! Ay! Ano, diri si Eline ito, wano, limuran itong nino nga. Ulan daw ang Cebu. I guess, dili ang Cebu City. Kaya mura nga Cebu City, init pa sa ako, ah. Masulit pa na ako. Gabi ka, hindi ka nagawa. Hindi ka nagawa sa kapalit ng ganit. Oo, ganang ay. Ay, ay. Sa may 11-7. Sige na, basig di aron sila sa mga probinsya nga bahin. Grace, hello po. Cagayan de Oro City, Joseph. Init kaayo ang nag-practice sa mga tao. Yes, may nang maanad ta. Maanad tang ma-impierno. It's either ma-rainbow ra kakutob o ma-impierno. Swerte ka, rainbow ka. Pero sa ako ang batasan, di ko sure. Nanchi ko mo ang ko. Kasi nga ganyan ako, ayun ka, ma-rainbow ka, ganun kakita man ta din eh. Tama rin ng istorya or joke rin ha. Tama rin ng joke nga kanang nasyak ko nga nagkita misa kung silingan nga pala simba. Kasi mo nakita sa impyerno. So, ganun nga ba, ganun nakabaw mga kaana. Ako gagichikahan na nga kung iyaan nga buhi pa. Ibalik siya ko sa pagkakuan. Ibalik daw siya sa yuta para i-chika. Bet na kung ang kilay. Ay, dapat mag-i-bet kay bahalag wala na na-forma o gudili ko kabalo mangilay ako. Tinuod lang, if there is one thing I'm not good at, ang mangilay. Chuy, talent ay. Hi, babe. Huwag ka nang magalit. Hindi kita iiwan. Kahit iwan niyo ako lahat, wala akong pake. Huwag ka nang mag-ano dyan, Blue Sunset. Oo. Paka-cringe mo. Hindi mo niya ako iiwan. Para bang? Saan ka ba pupunta? Aalis ka ba? Rain and shine daw. Oh, nakalusot siya gamay. Rain and shine na daw, Doc JJ. Ganyan na daw to na nagbuhay. Sige, huwag tayo mahimuan yun. Rain and shine man di ay. Anyway, oo. Oo, mahal kitang tunay, babe. Kailan na, oy. Maayo ra ka po. Anak, dyan na. Basta na, anay, hapit na gid man ko. Kaon lagi. Ano sa pasawa before tamo biya, bisa kuan. Kaya para proceed sa ato ang mga advertisement din, ha. Naghuwat sila, ganiha. Inuulan kita ng pagmamahal, DJ, pero sa iba ka lang pumapasilong. Huwag magay ko gipasilungan. Naka, lagi magtabi. Ay, lagi mo panabi ba nga ka ng murag na ako'y ka ng uyab. Kaya muna hinungda nga, di ko ka-uyab. Kaya nagtuo silang na, di ko'y uyab na ako'y bana. Kapoy, kay mo ay. Kapoy, ba yan ko ay? Sige na magpanabi din na nga, ma, ikaw wala'y uyab. Ay, kapag yun sa babae, eh. Ana siya, cover daw akong mouth. Dili pwede ko ay, dili siya pwede ipa-cover akong mouth. Kaya nga naman, di ko swilduan sa kumpanya kung asa ko nagtrabaho. Oo, so, kagmahire ko din, hindi ko magkita. Hindi ka pwede magbuot-buot kung magkita ba kung magkita. Nang mo reklamo din nga saba daw kay ko. Saan pa nag-expect yun sa DJ? Magyaw-yaw! Say, tanong nyo sa ko ang management, mag-hire o ka ng hilumon? Utok ba? Tamo ha, magpa-ilad yun mong di mo mag-hire sa inyong brain cells, pinakalas nga brain cells. Ayong hapong DJ Reyna, shoutout ko sa akong asawa nga si Chermeline Babor. Yaha, di ay ning bana. Ah. Ano ba, una yan, nag-shoutout. Bakit po laging galit ang mga babae pag hindi nabibigay ang gusto? Ikaw ba naman dili ihatag ang dili gusto? Ikaw ba naman ang dili ihatag ang gusto ni mo? Kisa may ganahan. Kusa ba sa ka-Bermin? Basic knowledge. Kamu no, nga naman po di mga laki, nga naman hindi masabot-sabot ang basic knowledge. Tinta bed, single. Uy, cheers to us. Basta, balag single, basta nalang may gamay nga kaya ka. Ito na dito mo. Wala ganitibahan ininyo, ha? DJ Reyna, live ni nag sa mituo ni mo ani kuan Marlox, wa nagagana imong utok Marlox. Inana na gyud kagamay ng utok ninyo, nag-usad na mo identify. Nao sa naman ako mga listener o kani mga viewers na ako, oy nagka-slow naman mo. Ang hambog na bagay ko ng mga bright at tanan din niya ang inyong mga comments ang kuan. Ang bright. Ang nag-ulan na diri sa may kasambagayan, Cebu City, DJ, nagbaha na. Nagbaha daw guwapa, nagbaha po daw kung ay. Nagbaha pa daw, naglunop pa dyan. Nagbaha o guwapa, naglunop o batig naong. Grabe po, kahinawa yun, no? So, wata ka ba? Basi guwapo gida ni siya. Pati mga self-proclaimed people. Sama na ako, self-proclaimed, ansag ko. Ako ba yung guwapa ko, bahala na o ba doy? Huwag pa kag-inong guwapa nga, never mag-ina mahitabo. Ayan, lasa na ko nga ibasahon ng greetings sa niya. Mabalik din ta sa ito mga pahinom-dom taod-taod. And then, X-rated drama mga katropa nga inyong giatangay. Ayan, liliisan ako. Asa man ito nga zipper man? Para di ayo. This is it. Nagkagwapa lagi kag maayo karon basta na ko'y kwarta. Ayaw! Na lang tika. Kagawa, asa? Ano man di ay? Ayan, it's 2:08 in the afternoon mga katropa. Itong oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health. Naguna diyan itong Santone Plus Coffee Mix. Balik na taod-taod. Ito nang sudan na itong X-rated drama. Ayaw, listen yung mga radyo. Pabilin sa pagpaminaw, mga katropa.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga gibati, pag tumagid mo ang Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
5: Sundown Plus Coffee Mix.
6: Ang konti dyan, isa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
5: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer, sige ra jug sakit akong kutukuto. Nya nagsugat pa jud kog pait. Gisuloyan na ko inom ning Sundown Vitamin C sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw, wala na ko sakit akong kutukuto.
5: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C. Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, oxyacin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Jaime o sa retired nga sundalo, sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na,

0: blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Okay. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time at 2:12 in the afternoon. Oras sa tun sa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Katropa, pakusgi ng mga radyo, kaya niya na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakit? Ayokong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat na nimuha ng hait ka na ba ha?
1: Nauni ang putol sa inyong kinatawa na sobra katukiro! Putlon ko ni anumat tagoyang talan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pakipaandam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggititan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: hapon kaninyong tanan. Ania na pod ang laing sugilanon. Sa kinapuhi. Inubanan sa kalipay. Kagool o kasakit. Og di mawa ang hisgutanang. Kalami. Hinaot ko nga na ang kamo. Samaay o kapiskay sa maing panglawas. O hinaot ko nga samtang namina mo sa programang X-Rated. Andam ka mo nga maminaw sa mga suliran. Kundi inang inahanglan sa inyong mga tamba. Inyong giya, Swiss chun. Luyo sa inyong posible nga panghusga.
1: I expected.
0: Expected ang judgment. Mayong adlaw ko rin yung tanay. Labi na sa mga suking tigpaminaw. Si programang X-Rated din sa XFM. Labi na sa laing dapit sa Mindanao, sa XFM Davao, XFM Tagum, XFM Jensen, XFM Mati, XFM Jensen, o XFM Bukidnon. Mayong hapon kaninyong tanay. O sa maabdan ining pagsibya ni ining sugilanon o ni ining programa. Kining atong tagaan sa pagtagad karon, itago nato sa pangalang Jessa. Tay Jessa. 21 anyos, taga Bohol. Di ka ni silingan ni Christian Amudja. Mahitungod kini sa iyahang pamilya. Anaay lang sitwasyon karon nga. Sama sa uban, ilasang nasinati. Mga problemang pamilya. Nga usahay lami i-desisyon nga mabuwag nila apan. Ang kinabuhi di gini mamasayra. Nahadlo ka nga muhatag og desisyon aron sa imong peace of mind. Ay, usapang paryente. Pero mas maayog inyong paminaw na nga kusugilanon mo nang ania. Ato nang sugdan. Akong giulunghan nga suwat tampo ang akong paryente.
2: Tinuod nga mahal ko nimo Alvin.
3: Ngano Jisa? Unsa man? Nagduda pa gyud day ka sa akong pagkatawo? Ha? Kapila naman na ako na pamatud inimo. Na mahal ko ikaw.
2: Usahay, makalibog manggug ka. Usahay akong ma-feel ang imong gugma. Usahay sab dili.
3: Imo ra nang huna-huna. Dalibi, dalibi, dalibi. Takus ko be.
2: Mukalit mo na na siya pang lakus, uy.
3: Kawa, mukalit lagi kang kalami.
2: Alvin.
3: Jess, mauli ti man inig. Ti man inig maayo. Mahal kayo ta ka.
2: Ha? Mahal ko isap ikaw, Alvin.

0: Alvin. Giabot na nga kung gikadlukan.
1: Gikadlukan mo sa?
0: Maan ako itong ahis akong binuan nga sakit.
1: Unsa?
0: Unsa na itong baton ini? Mapatsyan dyan ko nila ni Mama o Papa kung mahibaw sila nga. Mabaw sila ini akong ginangatan karun.
1: Aw, makikatubang ko sa iyong pamilya, sa mong kinikanan. Andam kong manubag sa netabot ato karun.
2: Daang bagid ko. May konda di ka og maayo, Jaysa. May resulta na ginang isigin mo glaglaag. Mauna na!
3: Dadaan ka ng amahan sa imong gasabak din sa among atubangan. Kinahanan nga magkasulti, Minia.
1: Ayaw na mong kamalaka, Noy, nang kay andam ko mga mahan sa gisabak ni Jaysa. Pero di lang una ako magpakasal niya karon. Tungod kay kinahanglan pa man gud nga antuon akong ginikanan sa Cebu. Taga Cebu magud ko. Og gipanhilan ko dinhi og dinhi lagi kog papuyo sa akong tiya. Kay doon naman ko'y nakuntra nga amo silingan sa amo. Maong dinhi lang una ko.
3: Ganun ang tuon pa man. Wala pa sila cellphone dito nga mapahibaw ni mo aron dili na sila maanhi din eh. Aron kasabutan na mo ang nahitabo karon sa among anak.
1: Sige lang, Noy. Ako ang pahibaw-on lang si Mama at Papa.
2: Oh, kinsa ba na'y pangani mo doon? O kung sa'y mong apelido?
1: Alvin Dominguez nang ang akong gamit nga apelido sa akong mama. Kay huwag mong sila magkasal sa si Papa sa una. Pero ang apelido gud sa akong Papa kay Libre. Alvin Libre gud ko.
2: Oy, Libre? Mao nang akong apelido pagkadaga. Sawa pa ko magminyon niya akong bana. O kung mauna, may posibilidad ay nga pariente mo o sa akong anak. Daghan kong pariente sa Cebu. Oy, Ginoo ko. Kada kong binuang ng inyong relasyon. Nga nung nahitabo man niya, di ni angay nga mahitabo. Dili! Magyuni mo susiha ang makatao atong Alvin, ha? Nga nung diretsyo ka lang og pakigrelasyon niya.
0: Ma, wa ko makaibaw nga Libre ba de ang apelido sa iyang papa? O wa ko makaibaw nga ang iyang gida sa iyang mama ba de ay? O siya sab, wa sab siya makaibaw nga ang akong middle name, Libre ba de ay? Wa masab siya mangutana.
2: Buwagi itong tawa na.
0: Unsa? Apan, nganong ako mangbuagan, ma?
2: Dako kay ning baliw ang nitabo karon. Nakadungog ka? Dakong baliw! Mao nga buwagi siya!
0: Ma!

0: galibog ko, o galibog og ayo ni Otto ko DJ. Sa man akong buhaton tungod kay gusto magin sa akong ginikanan nga buwagan si Alvin. Apaan nagmagahi gyud ko tungod kay mabdos ko sa among anak. Anang higayo na. O gunya DJ, kahilakod ko para ni Muday. O gunya DJ, maokin niyang nahitabo. O maokin niyang akong sumpay sa akong sukilano.
1: Unsa man? Supakon gida ni mga among gusto o sa imong aman, ha? Jessa? Ha? Di ba giingnan tamang kanamo nga buwagi katong si Alvin?
2: Ma, mahal ko si Alvin. Mag-unsa naman ang niog sa umaabot namang anak kung buwagan ko siya.
3: Jessa, mentras sa'yo pa, putla ka ng binuwanga.
2: Apan pa, nganong maingo magkaana nga dili pamanggit ka sigurado nga parinti ni si Alvin. Nagkatukma lang nga parihas ang apelido sa iyang papa o ang akong middle name. Pero wa niya gida ang apelido sa iyang papa. O ikaduha, dili pa kumpirmado nga parinti gyud mi.
3: Ibutang ta nga dili mo pariente. Pero lain ka kay paminawon nga parihas ang iyong apelido o sa iyang amahan o sa apelido sa pagkadaga sa iyong mama. Mong, pagbuwag mo!
2: Aban, unsa o nalaning akong gisabak, ha, pa?

0: Kay dili ta magbuwag. Dili ta magbuwag. Mahal na gusin ay tabo.
1: Jessa.
0: Mahal man kahakay ko ni mo, Alvin.
1: Yes. Mahal kayo taka.
0: Pwes, mauni ang higayon nga atong lig-uno na nga atong gumasa o sag-usa. Di ta magpadapisan unsa pa ka nang mahitabo sa unahan. Basta atong baruga na nga atong gugma.

0: Ay, yun kay kag-oog, Gisa, ha? Sige lang niya gihapon ka ang pakikita itong Alvin.
1: Ma, mahal ko si Alvin. Kikinhalan ako siya sa among anak.
2: Mag-ihilom, Gisa! Hoy! So good ka rin. Di ka na makagawas inyong baya.
1: Unsa?
2: Anhi ka din eh. Kung dili ka makalaglaag, ang di na mo magkita itong Alvin.

0: తల్లు కారణంగా మాకు కనుక వస్తుంది సాపు. భగవాన్ సభ్యమ గీతాన్ని అల్విన్ దిలకెళ్ళి మహిము గవస్కరిని సాము మగతారుణిగవస్కొడిని
1: gikapuin
0: ako nila ni Mama at Papa. Maungdad ako bisan asa. Di na kumupauli sa amo.
1: Jess! Ano na utada niya? Gamay na niya kwarto ang atong giabangan. Distansya ta gamay sa imong mga ginikanan. Plano yun ako nga manglarga ta sa Cebu. Pero unya na. Mangita una akong kwarta. Okay? Para atong pamilite. Ya, Osaman. Mukuyong ka na ko sa Cebu.
0: Alvin. Mukuyong ka ni mo bisan asa.
2: Babay, husag yun na imong desisyon.
0: Ori,
2: wala ko'y mahimo ani. Imo maning desisyon.
0: Basta ba ya ayaw yung pagsaba nila ni Mama at Papa? Kung asa ko?
2: Oh, Jessa.
0: Nadugit si Alvin? Hain naman siya. Naglain dahil ng akong lawas. Huwag ko magkasabot sa akong kipati. Mubangon ko. Ato ko sa gawas magpaabot ni Alvin. Dugo! May minagay na yung dugo sa akong pati.

0: 2:34. That was our X-rated drama. Gisundan na ng kanta nga requested niya, Bulag na Pag-ibig. Ano ba yon? Bulag ba yun? Kita niyo naman. Anyway, mudawat ko og tulo ka caller. So, unhan na lang 15 makauna. So, tawag da yun. Hello po sa inyo, John. Mayong hapon. Kinsa ni Dicho Dain Tambag?
1: Si Marvin ni all the way from Davao.
0: Ayan. Go, Marvin!
2: Yes, hello, DJRC.
0: Mm-hmm.
2: Para sa kwa, DJRC, no? Apelido naman ang DJRC. Pero ang nakakuhaan mo kung dato sa nalapit, kasi siyempre, hindi man libre ang dahil niya. Hindi nalaman niya ang apelido sa pagkadalaga sa iyong mga kapunan ka pagkakitis niya. Pero ang kuhaan, hindi, gusto na. Pwede man sa DJRC?
0: Di pa kumutubag.
2: Okay, siguro, pinudan na natin kayo na magkaibang niya nga managagaw, igagaw, gigayo, pagkasin na gani, nag-ipon mo gani, pero kung pinuod mo kung yan, higugma mong katusikyan ko yan, huwag para tiyo na lang yun sila, huwag makakigong sila, kaya sa magkuhaan mo sa yung ginikanan, tapos yung ginikanan. Noon, good. Huwag mapakuhaan mo sa mga mapatugtaan kung pinuod na ginaparinti sila. Alalan siguro sa kuhaan. Alang,
0: pero ikaw, para ikaw, kung imo ang anak, makapabuntis o kadugo ninyo, okay ra?
2: Dili, bud.
0: Adili. Nga nung itambagan mo ni mong okay ra sa ilaha. May ani mo.
2: Yes, kinahanglan siya ng confirmation kaya basing iyan ba mo bagi ikuan lang ko siya ng mga riyas sila katil dito. Para mabulag yan sila kay...
0: Namay, dili pa rin tinya diri na si Riniel o. Diba Riniel? Hi, say hi Riniel. Na si Riniel diri.
3: Hi!
0: Oo.
3: Si Cheka.
0: Yan na, istoryahan na kaon niya. Padaplin sa diyo. Sige, thank you kay Marvin. Mo. Tama po, bitaw. Samtang wala pa na-confirm, nga nung pungan pa man. Pero kung, usa man, dapat confirm sa gurudaan, ana, no?
2: Oo, kung tinuod, bagay mo pa rin, tinig.
0: Bitaw.
2: Gamagamara po siyang mama, bago pa rin.
0: Matakabaw. Bitaw. Sige. Dai, paminaw, dai ko, Angie, sa basi gamagamara rin sa iyong mama.
2: Can I say,
0: Oh, okay. Pwede kayo. Go, shout out.

0: Liedo. Nga nabuntisan naman siya.
1: Wala na usoron. Wala na usoron igagaway.
2: Ano?
0: Gaw.
1: Gaw, anak. Keep, di ba? Kung mag, kung una ta magkawin, mag-uanam siya. Unsa man siya tawganay na itong duha?
2: Oo.
1: O gaw na lang.
2: Ay, ya!
1: Gaw.
2: Gaw, ano di masakpan.
1: Gaw. Kung bata gaw, gigutom na gaw.
2: Ay, ya! Hello, sa itong corner sa Bigas Linya. Hello, may hapon. Kinsa ni, taga-asan ni?
3: Mayang hapon, Chris.
2: Uy.
3: I'm DJ Linard.
2: DJ ka dili.
1: Kadi Jihon.
3: DJ, pinagig ka ng apps nga cellphone ba sa Cross DJ?
2: Ah, kadi Jihon.
1: Kadi Jihon siya, kadi Jihon.
2: Kadi Jihon. Oh, kananabi tayo. Kabaswito si Doc JJ, anak kay Kuan ka, kanil ka, DJ, mangin ni Sikon.
3: Oh, I love you, Doc JJ.
2: Ay,
3: ada joke, ada joke.
2: Alright, tambahin na to getter sender. Ay.
3: Kuan biya kras yan kanang wala ba kung mamahaw?
2: Oh, wala ka namahaw.
3: Okay, gimingaw ko nung mo tingo ka ganin ang buwan tag gafa music lang ka.
2: Uy, pamahaw mo, oy, kabisa pag di ko mo on air, bahala mo mga pass mo din ha. Tarong mo eh. Uy, pangaon sa taon mo. Uy, ay, pwento mo ka ng inaanwal sa kuwain porkit wala lang tayo nagyawa sa radyo din. O mangaon, musamot mo, ana, o kakuan. Ay, ah!
3: Mapas mo, may hulain. Importante, madunggan ka na mo.
2: Kulang ka, puya.
3: Abita mo, tambag na ko, kuwan na.
2: Sige, tambagi na yun.
3: Alita sa Bible ba? Levitico chapter 18, verse 6. Nagingon, dili ka pwede makigdulog sa duol ni mga paryente. Nagingon ang Ginoo. So, pwede man na. Kaya naman po yung mga kuan, mga apuhan ng may kayong subay ba? Pwede namang pangutan ni mong lola, aranggin matino. Kaya naman po yung kuan, naman po yung mga pariyog apelido, pero dili sila magkadugo. Pareho ni kuan, sa San Miguel Vermin, Jumar Pajardo niya, ni Nards Pajardo sa NLEX, pareho sa kapelido, dili sila magkadugo. Oh, pareho po ni RR Pugoy. Pareho kapelido sa akong barkada nga si Stephen Pugoy, dili sila magkadugo. Mana nga, kuan, sakto tong kuan kanina nga, samtang wala pa matino nga ng pugnan man.
2: Ana, correct! Salamat, salamat sa imo ha.
3: Salamat, class.
2: May hapon diha.
3: Okay, mamahaw na ko.
2: Hala.
4: Exciting!
2: Wala siya namahaw. Gawin ako nadunggan sa radyo. Puyan niya eh. Katropa mo
4: ha. Exciting!
2: Puyan niyo eh. Isa na lang ka-color mo. Dawat kung isa ka-color. Isa na lang ka-color mo. Biya na tas kahanginan. Okay, samtang wala pa may nanawag. Ay, nanadi. Atika sa nanadok, Gigi. Uy. Tumbling ko ron. Na. Hello, may hapon! Dito din tambag.
5: Hello, may hapon.
2: Ayan, may hapon. Kinsa niya, taga-asa ka.
5: Si Jules Panduay ng Mount Dinor, Santa Cruz, Davao.
2: Ayan, Jules Panduay, all the way from Santa Cruz. Okay, go. Tambag na yan.
5: Ako ang katambaga niya. Paano na kay... Eh, tabo naman na. Iyaha na lang ng panong tiyang amahan ay ka nang ipaipon na lang na. Eh, na naman, buntis na
2: katagay ka?
1: Ay, sorry ako.
2: Sige pa dayon, Jos.
5: Ano, pwede mo na niya ipagawa siyang anak niya. Yan. Pa subay niya sa ilang sa buhol, ano? Buhol na? Sibo.
2: Buhol.
5: Ah, buhol?
2: Majong gabi, medyong hapon sa buhol. Mga sano o sana.
5: Basing tagakwala, tagbilaran.
2: Sagbayan eh, sagbayan.
5: Sagbayan?
2: Ayan. Mora no? Mora naman
5: na. Ah, kanakan.
2: Ah, salamat kayo, Jules!

0: ay shout out.
1: Okay. Ay shout out ako ang amo si Boss Victor Casas.
0: Ayan, Casas, may hapon sa inyo rin, may pagpaminaw. Ayan, thank you so much, Jules, all the way from Santa Cruz, may pagpaminaw. Katropa mo, ha?
2: Exciting!
0: Oh, dito mo dawat ang color doc, JJ. Ayan, ikaw bi partner, pretty lady. Oo, mysterious na mong bisita taga mo, tugbang ang buwan. Oo, sabi maingon ni mo, ano yung mga anek, uyab-uyab, uparinti.
3: Kanang sa tinodan na ilang dyan no, ang gugma, wala mang gigipili.
0: Oo, buti gidibita mo ilang gugma, oh, pero...
3: Oo, dyan mo ilang gugma, pero... Dira rang laay.
0: Nabay may chance ano yung ma-remove ni siya.
3: Bitaw eh, kanang... Padayo na lang guro na, uy, nasugda naman ha.
0: Ay, bitaw. Hello, Sir Miel. DJ Steve Cortez. Asa gini nga DJ si DJ Steve Cortez? Asa ka DJ, Sir DJ Steve? Dili ka sa kuan, dili ka sa agwa, di po ba ka sa... Sorry ha, di ko familiar man good. Wala akong katog club. Anyway, ako nang tambagan ka. Uy, kagisapot naman akong kauban din niyo. Oh, nikulot na ayahang kuan. Hello kay Sir Mel. Oo, kay Sir Mel. Shout out daw from Canada. Hello po si inyo ha, all the way from Canada. Kung ako pa istoryahon sa imo adyo sa musubay jud ko di lang sa Biblia, di lang pud sa kuan diri sa atoa sa bars ra sa Cebu. So bisag asa ka sa Cebu. You're everywhere DJ Steve. Shout out to DJ Steve Cortez. Taga asa ka DJ? Oh, shout out sa Cortez family. Parente ni mong Cortez family, Riniel. Riniel. Nakatuhog si Riniel. Anyway. Kuya, uy! Sa isgutanan medikal, oo, posible silang magminyo o magkaanak. Okay ha? So, bayo natutanan din yung medikal, balaod, o kultura. Ana, para dilita masaag ka ng gusto kong basis to basis kita din. Oo, factual information, di ba? So, sa isgutanan nga, oo. Sa isgutanan ng medikal, pwede magminyo o magkaanak. Apan, mas gamay gyud daw ang risgo ng ilang anak mahimong adunay pipila ka genetic orders. Kapansin ka ana. Nay mostly ka na mga nailhan nga magkadugo sila. Adunay mga genetic disorder ilang mga anak.
3: Unsa may gi-order?
0: Dok.
3: Unsa gi-order sa anak?
0: Kapit na mapagpasin siya. Kaniya ang parisin. Asa akong putel? Kapoy na ako. Pwede din na ako siya patingog ko doon kay Basinyag mo rin hinong din ni kagawas din rin. Muna yung kasagaran nga, pipila ka mga factual information. Ano na pipila ka mga genetic disorder kumpara sa dili magkadugo ng mga magtiayon. Muna yung kasagaran ginarekomenda ang genetic counseling kung nagplano silang magkaanak. Example na siya ha, katropa ha. Consider doing genetic counseling. Araw may balaan ka, pwede mo gula tanaw na yung DNA. Oo, sa'yo palang daan. Inaanak ka advance sa technology when it comes to medical. Sa balaod po, kung gusto nyo hisgutan ng balaod, depende kini sa nasod kung asa mo. Kung sa Pilipinas mo, dili tugutan sa balaod ang kaminyoon sa first cousins. Kung nanguyab kag first cousins mo, dili na siya tugutan. Kung layo ang relasyon, mahimong lahi ang hisgutanan, ana. Kung balaod, dapat i-consider na ninyo, kasi niyang patakara mo, na. Oo, ignorance of the law. Excuses no one, baya daw.
3: Uy, ka-bright ni DJ.
0: Sa kultura o relihiyon po, aduna po na siya involvement, ha? Muna yung pwede niyong hisgutan. Yan, nagkalaing-lain usap ang pagtanaw nila. Muna gina itong moral. Di na musunod ang moral. Kung musunod taong kultura o relihiyon, ang pagtanaw na lahi-lahi, aduna yung komunidad o ano yung societies. O specifically, society. O nga, dili mo uyon, kay lahi ang pagtanaw na to, ana. Lahi. Daotan sa tunguna-una, depende sa ilang paglantaw. Adunay uban nga, ngilad ang term nga itong gamiton. Adunay uban nga, gitugutan, aduna po'y uban nga dili. Depende gid na kung asa mo nga society, komunidad o society. So, dagang mga pwedeng mga factor nga pwede ninyong basihan mga katropahan. Mo na nga, ayaw mo, sige, lang ka ng kuwala ng nang social media, comment-comment itong mga binuang, wala dahil mo yung mga nahibalan.
2: Ayaw!
0: 200 mo. Pero kaya kung kailang, kusog kayo magbinuang sa social media niya, pangutanoon niyo mga important matter, dili katubag. Unahaw mang binuang.
2: Ayaw!
0: Kauban ako, dili bright-bright, mangin dili man guni.
3: Dili bright-bright, Jude.
0: Ah, sorry.
3: Bright. Ayaw, idoha, bright, Jude.
0: Oh, pasaylo alang. Pasaylo alang. So, wala kayo na yung pa-share niya sa mga inana ang mga sitwasyon?
3: Kung on, ila-ilahon, Jude, sa una. Imong partner.
0: Tinhoid. So, muna ako, maingon ni mo dyan sa nga mga pwede, posible ninyong ila-ila ni mo siya. Wow, man. Kung tinuod man nga pa rin timo, sutaa sa una. Oo, di pa man ka-assure ka, pa man kakabalog yun. So taon sa pare, so taon sa naninyo.
3: Ayaw pa rin siya kibaw?
0: Wala pa. Kay, ang parinti, ang iyang, ha?
2: Ayaw!
0: O, subaya sa ninyo. Kay, tinuod ba po itong gingon ni Leonard ganiha nga, naiuban nga dili, parehas o kaprido, pwede dili man kadugo. Oo, napong ko hinana nga situation. Pero dapat mas maayo yung inyong sutaon anak bago mo mag-conclude. Ano man ko igong oras diri partner, kadrabang Doc JJ, mubiya na tas kahanginan, pero dito mubiya sa kinabuhi. Kayo pa man ko.
3: Alam, ako kay depende.
0: Oh, depende na kay shout out.
3: Na kay shout out.
0: Kinsa man? Katong ko andiyo sa Roan Kogon Ramos. Kanang taga admin sa Kogon Ramos sa una. Patatak. Kay papaminaw. Narinog inaari ni mo sa rin yan. Sakit ba yung taon siya? Nakaroon, magmaydi-maydi kag nanakay bagong. Sakitan ko para niya. Alam sa nakiusap usa Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dali lang gapon sa 88.3 XFM. Cebu, katropa mo! Exciting!

0: Yes, to help!
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kitbuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, muresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugnan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y muresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko. Pero usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Visionix, daghan ang natabangan.
11: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, slay ang kaipitibo.
9: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras, XFM, alas 3:01 sa hapon.
2: XFM, Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Extra, extra, balita.
1: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, aniyan ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthom plus Golden. Unang anig sa atong ekstra balita, PWD Cash Subsidy Program diri sa Davao City, gisugda na kaganinang buntag. Gisugda na karong adlaw sa Davao City ang pagapudapod sa annual cash subsidy alang sa mga persons with disability kan PWD isip kabahin sa pagsaulog sa National Disability Rights Week nga ginasaulog matag Hulyo 17 hangtod Hulyo 23. Sumala ni Davao City Persons with Disability Affairs Office Head Redendo Martinez. Gilusad ang programa sa Rizal Park din unang nakadawat ang 500 ka mga benepisyaryong PWD gikan sa Barangay 1-A hangtod sa Barangay 5-A. Humaniinig ipatuman usab ang pagapudapod sa ubang mga barangay pinaagi sa giandam nga schedule sa buhatan. Gibutsag sa PDAW nga base sa ilang pinakabagong datos kapin 33,000 ka mga PWD ang rehistrado sa syudad o kwalipikadong makadawat sa tig 1,500 pesos nga annual cash subsidy. Ilawom sa programa sa lokal nga panggamhanan. Matod pa sa buwatan, tumong sa mga ayuda nga makatabang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga PWDs o magpakita sa padayon nga suporta sa Davao City Government sa sektor sa mga persons with disability. Pinaagi sa mga programa nga nagapalambo silang kaayuhan, ingon man katungod.
3: Extra, extra, balita.
1: Samtang sa balitang regional sa itong ekstra balita, mga katropa, SJ Barm Councilor Gaposil patay sa Midsayap. Manthan, taggilusad sa kapulisan. Patay ang usa ka municipal councilor sa Special Geographic Area kan SGA sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kan Barm. Human kini Gaposil sa wala pa mailing maarmado sa Midsayap, Cotabato, kagahapong adlaw. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Nacer Alipolo Dalandang, 37 anyos konsehal sa munisipyo sa Kadayangan, SGA Barm, og residente sa Barangay Tugal. Sumala sa imbestigasyon, nag-park kini siyang sakyanan at ubangan sa usa butika sa Barangay Salunayan aron mopalit og tambal sa dihang kalit kining giduulan sa usa sa duha ka suspek. Og giposil sa makadaghang higayon, dali nga gidala sa ospital si Dalandang apan gideklara nga dead on arrival tungod sa grabing samad pinusilan. Human sa insidente, mikya sa mga suspek sakay sa wala pa mailing sakyanan padulong sa direksyon sa Malingaw SGA Barm. Gilusa dahil sa Mensayap Municipal Police Station ang hot pursuit operation og nagkoordina sa mga kasikbit nga police units aron masubay og madakpan ang mga responsable. Gisusinosab sa mga investigador ang mga CCTV footage og nagkuog mga pahayag gikan sa mga saksi samtang padayon pang gitino ang motibo sa mga pagpatay. Sa pagkakaroon wala pa'y nadakpan og nagpadayon pa ang investigasyon sa maong kaso. Katapusan nga nigsa tong ekstra balita mga katropa. Tanang movie riders adunay 500,000 pesos life insurance coverage. Gikumpirma ni MoveIt General Manager Wayne Jacinto nga tanang riders sa kumpanya sakop sa life insurance coverage nga moabot og 500,000 pesos. Ang mga insurance protection gituyo aron maghatag og dugang nga seguridad ingon man benepisyo sa mga rider nga adlaw-adlaw nagtrabaho sa pagatud og serbisyo sa transportasyon og delivery. Sumala sa MoveIt Management, kabahin kini sa ilang paningkamot nga mapalambo ang welfare og protection sa ilang mga riders ilabi na sa mga risgo nga mahimong ilang matubang samtang nagtrabaho sa kadalanan. Gipasabot usab sa kumpanya ang insurance coverage usa lamang sa ilang mga programa alang sa rider support o kaluwasan aron masiguro nga dunay maayong benepisyo o proteksyon ng ilang workforce sa tibok nasod. Kanang duan mga katropa nga usa ka MoveIt rider ang gipatay sa kauluhan.
3: Extra, extra, balita.
1: Alas 3:05 sa hapon mga katropa ug buhaton naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon na bisitahan lamang ang Facebook page sa XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media Facebook page. ng ating YouTube channel, Katropa Digital. Musunod na mga katropa ang programang Extra Drive alang sa mga nindot ng mga musika karong hapuna. Katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol, Kamatuuran ang Sandigan.
3: Extra Balita.
1: Alas 3:06 sa hapon.
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Grabe ka, Kapoy. Pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Sister Pain!
9: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
8: Southern Gold Coffee Mix.

0: wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
5: Join Oras Natin's Efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's Efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Nak, merienda time na.
7: Wow!
6: Akong paborito na merienda. Sadian, Bake Shop, Lami, Humok, ug Humok.
8: Tinuod na ora, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
6: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
9: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, og Magallanes Street, Davao City. DN Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City. Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Ayaw ka balaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
13: Extra Drive!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Dili sad ta makaingon nga itom ta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Kaklarek sana!
3: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Sangtod Plus Gold.
10: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Sangtod Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
9: Sangtod Plus Gold.
11: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Sangtod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Sangtod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Sangtod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Sangtod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Sangtod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Sangtod Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
5: Zanthon Plus Coffee Mix User.
14: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Clarex!
15: Exciting!
16: Sis the Pain!
17: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
16: Sis the Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika. Zanthon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Zanthon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Zanthon Gold Coffee Mix.
20: Zanthon Gold Coffee Mix.
21: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
22: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
23: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
24: Are you looking for graphics
0: Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
15: It's 4 o'clock.
18: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
24: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
2: Baklarek sana.
3: Exciting!
25: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana?
26: Exciting!
3: Exciting!

0: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Jonathan Layaw, taga-Patpat, Malaybalay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mauto nga nakadungog ko sa radyo na ng Hantong Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko akong gitisingan, akong giminte, nakahurot o dua pastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitisingin ninyo na yung Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako. Buangay sad mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Patpat, Malaybalay.
6: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Zantone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
8: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit nga akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit nga akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Pre, purma daw. Tingka makadto.
14: Purma da gani, pre. Pero may problema.
13: Ay, ano naaw?
14: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
13: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
14: Turbo?
13: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
12: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Ah, gasa turbo.
3: Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako kasi Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Clarex!
17: Exciting!
8: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
19: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Send money abroad quickly and easily. With Evlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
21: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
22: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
23: The time now is 4:30.
24: Oras hatod kaninyo sa Zantown Plus Cafe Mix.
25: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
26: Dili sad ta makaingon nga itom ta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
1: Kaklarek sana.
17: Exciting!
22: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
27: Extra Drive.

0: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw o pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Atako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
12: Saton, pati na siya, hala, himot ko!
13: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
12: B! Ah, manako hinom!
13: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
14: Kaklarik sana!
1: Exciting!
15: Sister Pain!
16: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
17: Isa ka call center agent.
16: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
17: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
16: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
15: Sister Pain! Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
18: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa. Panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
15: Southern Gold Coffee Mix.
19: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag-

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din nyo lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
4: Life Talk with Angel here. Andam na ba mo sa usa na pod ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
5: Andito na ang programa.

0: Extra B. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlong Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
1: Wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Grabe ka kapoy, pero kung ikis ko nimo, siguradong maulian dayon ko.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: XFM.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
11: The Secret of Health.
12: Santo Blas Gold.
13: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, sa duwa ka simana, ako na siyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
11: Santo Blas Gold.
14: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: The Secret of Health.
10: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
11: The Secret of Health.
15: Vision X Plus user, atong paminawon.
16: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: The Secret of Health.
10: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
11: The Secret of Health.
15: Zanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga-Panabo office worker.
15: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: The Secret of Health.
10: Ang Pinoy pertigyod kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
10: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
11: The Secret of Health.
10: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
17: Sister Pain!
18: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
17: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Zanthon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Cess, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginaga sa school. Na-discover ko ang Zanthon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
9: Zanthon Gold Coffee Mix.
17: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
20: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
21: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: Ayaw ka balaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahaimong I will stay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
8: Ging bibingka, bisitaha ang FB page, Ging McForest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging bibingka.

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: Sister Pain.
3: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, wala epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
6: Paklarek sana!
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek, Ana!
7: Exciting!
1: Exciting!

0: The time now is 6:30.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 7 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

tell you? What'd I tell you?

0: XFM time. It is now 8 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

the best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

I tell you? What'd I tell you? One, two.